0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ 인들위 선설 야치 니르가라히브 간수 등 조르문 골름치 민쟁흐 야치 니흐니 야치 찌그찌라 짐투르송 니퉁 니르가르 중름 응아 그바디 중국 야크브 상큼께 중국 친지비 게르쿠르 람트기다 담툰숑샹 돌라 중라 제웅께 종쿵아 게르쿠르 중지 회툰 중게 찬인토 니퉁 니르가르 다즈비 체 좁질은인 Shengdeng dolar shubba, zhunglim ang gwaashi bi thugmi sarpilin zaygu salang tpe shang. Gerkuru jachig nga lhag shegu nang shiyo. Lodi ngachig gongseng gabsi, dola zonggan jilwaas tang chi simtang tong sim nijil hibkhang. Nanang ga dinyam tang darna, jachi shibzhi zhangchung gabjil parwari. Jatun dichin nijil gabsi, zong yung jen jilwaas wa chi dan tang tong dan simjil hibla, nanang ga dinyam tang darna, Jachi Dunga Tang Zhang Chung Yil Parwari. Nyana Shchika Chi Tuwi Ndilwa Chi Chigli Gawari. Talur Zhonglim Anggwi Nyan Chika Lungkuru Jig Cil Chi Chig Tang Tung Chigla Libla Nihtung Nyeringa Lur Tang Darina Dab Chini Parwari. Zongkong Se Sun Zhong Kung Zhivja Ngabchil Lag Tang Mangsul Zhong Kung Nya Chi Chi Ni Tang Tung Sim Yoba Jin Machil Par Gungwa Masil Chumri Shibu Chim Tsang Sim Jia Tang Zhivja Parnun Shung Yo. Deli jang gachi wa na jachi zhigzhi lhaga kongjil yilhkur wa tag nekab zamji lamzhu wa mashe bar dichul rungur dani yilhkur shi bari. Yilhkur wii chanyum jandig yin nyan fjig lhag jirang tashin yo. Nihtung nyeringa lor dola zonga yilhkur wii jangka saya simtang chishjig tong simyan la zhongji yongbub gur terimba mashig tang tongshir jaliga yo. Gerungkurinjilwi matang saya shigumbumaga chunga tunga jila ngabja yinxiang na nunga dinyam dangdarina jachi zhivzhi parnunshung. Amni tungsu kamsu shtenzhi zikpa na ponjirindadaga shigdi jia dizikhiri. Shtenzhi yosi babu zhungdil tungtidewa na shilakang yirgul sakil yinla diwi nangda tunlimi. Diwi dangzhibushu jia ma chenlongi li chengfen chati saranjil shimi bi sara shigla songxiang jiavzhi domi nagciri. Li Chengfen ji Ma Chenlong la shui jir. Zhongji Mengsulun zhuan keng shi zhenshi shi di, dewi demang su chen di ni. La li samcil ju la, la li khe hen dun ba, la li gormu zhap su shi.
1: Nyankana ba, shukubi san jir shi cha song, lin cinti zomdrik ba nyangshim cairang tang, zomdrik ngay kirwa, sonam cairang tang, huafdin jian, comu ishjil, tashkilwa durji cairang, shichib tashkilwa, ganchuk cairang tang, sonam rin chen yin, rikinzin zhuan ba tang, cengguan jian ni ji jian nambi, nyalam da zhuan ba yin, tadi mu khi.
2: Дэрэгэ аринчны эмбэ ихтиси кази нуртини бэр жүрхиси
3: сеха нюнцэн дэм захчил цатамштан
2: си сацулуз на купаби си хмайо на илачэр
3: аджанур лоншчын зомжом сама чихси махтун
2: гончмуна зэвчилген чэзина муасайн
4: Алштолштон би газгышнын мали ба. Жавшин чарви ингом цараш тугжулжэн.
5: Калан кырштоки хавин чумрбэкэн. Момбрх салви адунгэмдэрэнэн.
6: Хэшкэрмэлун.

kanra tonya to adame to ki khere la ku gune yana sursa to ki khere la ku gune yana lagne number she pi khere la ku gune ka ku na chok tire na ti to che pu go jong kanra long de no sende dewe de no go khu chatim ta la pa ku ne du de de no go khu tangin da ta la pa ku ne ngombi de no che khu khere ta la pa ku ne Tita kata lhapa sim shepi shikini adino sunna lhonya shecho adari khanda kuwa chino tihtayna reyri. Kena mantsik teyri, kena mantsik na maa, kena lukunonda manga nana to yiyo, maliwi manga ra pachiwi manga no tiwana, maliwi manga yang kenza nindi, pachiwa la yang kenza. Lhava kenza no, lhava panchichi, lhava maliwa no kente kukuna. Hawa tenche ka zhin zhin saa, hawa tenche xii gu na, maa xii na hawa song tiki ji maa mu, hawa xii gu mu, xii gu na zhunga teni xii, maa xii na mi xii ga. Dana tatak patang, paimu chi tuan yin la jik paali, dana tatak pi tuan, gan zhig nondi, maa yina maa, paimu chi la ra maa, tatak ara maa zhig ra, maa nga zhig maa. Zinan dewa di, oka zhe shiwa di, lhapa kinzi zhe yin zhuno zhe dechi di, yinpara dhapa wu. Zhe shiwa na stawaan ji to ni, zamba na yuki yuri lhapa di, kinzi stawaan ji shepi to ni, zhe rengi zhuno gu nyanga zhin zamba di na. Yuki shepa to mba wu di, yuki ge sheku, nda tayan chepu ge shawa yuki ge shijua ragli wu di. Una yuki shepa ter setemi shi na, Chanshi imiti, ter masadu, thawa sumbu wa zhung tunje dhino sung, di khuna yinara na tig tarung tsena maare. Tarung chidu ku na rikshed gu ka. Di rikshed gu nundi, jekar na ternu wa rikni, sanji chundan di ga anga na tergu. Gu ka da rikshed gu nundi zhuundi, sanji chundan di ga anga na tergu nu, kanjir ka na na sung ka. Sanji gara, sonye ka tsin dechi tatu, chanshi ka ka kuma. Tarung, Sopa lenjik kasa ka rikshay la jangu wa nam thar u kumo dinan di. Shchir rikshay gunun dinan na chidu u ka zhiti, chojin, ngijo, xisung, nyantik rikshay na su u di. Da kago su u niwa guni zhigdi. Di mato chojin gunu su u chojin di jinsak chuka ri. Jinsak chuka ri. Jinsak gunu wa chuka. Uzu kta chikka chokune, niga chikka chokune, xukka chikka chokune, tamo yoku ka, di chojin zi. Ya, ngijo zgunu, mangchikka ngiwa zhapa zi, ijo tahta shena rikni zgunu dhari, rikni zgunu, ngijo zgunu. Xasun zgunu, jikta mchi ga, tahta uri shachina jikta mchi ga kutra, chidara na, Ni jia ju ge shi kwa re, ni jia ju ge shi kwa. Si chi song ju zu re, zin zhe ni jia ju, ni si song ji ge shi ni dang sheng ge, shi la guwa lang na, yi da zi guwa ha ra chun ju ge ya. Chi da chun ju ge na, ni chi hui zin ju. Dang ma, ye ke ta, ye ke ji wan chen te, du zi sang zi na chuk ka zi. Du zi sang zi na ta, du zi ge ha nang ti, ye ke ka zi ya, du ge chen nang ti, ye ke ka zi ya. Suwa ra mugu ga, shong ra mugu ga. Er ziga, ta chidu ka, suwa zindu ku ka. Tangsang suwa ga michu ka, taro kichikta chikku ga. Ta ti chidu na, kisika nanto jiche juudu nu ga, dari ya. Gu ga ta, kisika nanto jiche juudu nu ga, dari. Tangma, duzi sangta na ta chukido na. Anyan chidu gu nu, uzu khtopa adikir, da la suqa ra. Khtopa adikir la suqa ra. Uzu adikir ganana runga diwa yununda sanji chuanden di xie yujji tato yuku ka. Sanji chuanden di xie yujji tato chikdi di sanji ga kurna gisong chikdi di nidu nimo. Chikdi ga xiolong taktali nidu ya. Dwa ga lhaja mungu chikdi la teni xiong nidu. Ngishio huir ga xin jirzi na yiwa yujji tato jani lukho na zong dati na. Khanaa paa azzang iti laka nzhigil ka khanaa nkati na. O gilhunga tihtir jimi chori lhava tindai tona. Ti tigdi gil hava nzachu chetata xcholo tuk tuk ligin dina. Juji tato adang adang sona. Ya adang adang.

rikshede rikni nga atka nga wenguk te tak ngo ta thanye ta cheli che thala so kwa rikhe che cho kure che pi shro di te na to so so ku gu ni yan de yo do thori ge shiwa le ju na tha to mo ge shiwa le ju te la mon ba ta chuk di wi chu pi chu ka thong ma to bi jong wa 求人是这里古话的土里是希望两边是的莫那街巴的江西是瓦拉苏克出嘎一地这里了求人是这里的一那么那求人是那下午那科目嘛的阿妈那得得个用勒马瓦屋阿真的马瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦瓦
나 이끼가 조라레 노토테레 나 이끼가 조라레 마나 칼라소케 이끼디니 톤지 오테 조파 카와 웬바 하무 시와타오 드니 야 이그노르도케 츠크네 만디니 톤지 챵퍼 조파 카비 즈시베 즈캥근고고 그랑토네 샹친 조고가 가다 샹친 즈카 타저 이노마토 가자 그즈카 타저 그 말을 게 хуча ямбана чмуди меси ни тони чагуга я вэмби туа шива тав жопана нгти гукаде жопана нг вэмбала ниви ли чэ шива тав чык чукпа чык чукпа гунунде вэмбала ани шиви наи ёа лис шат ниви чэ ши наи тха дедат чи ли чэ ши наи сэмба шеда the moon ai xin shi wo no ya tsk tso de zhe tsk tso de ne gu gu ne tsuxsim di do ge li shi xia wa ge tsk de zhe han de da ge tsk de sim ba xie da ge tsk de de mo xin di wo ne tsk tsun di wa de tsk tsun di ni ne ge tsu song de zhe ka cha tsu song de zhe a jo pa tsu song de zhe ti kin ji zhen de ti to ta che ge de lo to to pi ta la na me pa zhe la na me pa ta wa la na me pa kan de na kan yin xi na ti ni zong yin xi yi ki ge yo a xi mi de wo na ti to ge zhen ji ti kan yin xi na gu ka de xi na xi wan de tu hua kong long ge zhi yi ti re de zhe ti ni zong yin xi yi ki ge yo a de a yi ki ge yo a yo a la yo le na chu ge Kwarna gundukka jorwa, techi jorwa, yanlagtan tahtenji jorwa, nda tamala kukukwa. Yiki na kala sukwa wu, diya jorwa na titang panza nani tang tkhitre sukwa wu, kaya dheke sa patak parata, chachi yuka parata yuka meka. Nja sa patak parata dhala zaka dheche, sa di ratak du guga mena, Pamare vare, Pamare vare, you can not chun in a man in a Sawata, a barre, barata, dining a delazer delete. Adesso, Yorau, Tinian der, shepherd, tencha, the shepherd shah, the tencha, we trick on the shepherd shah, she want the tencha, we trick. Dorna, Shiroa, a rixianish, shepazin, a japatan, noa, montutan, yellow japala. Montu shiwi hatang mege lishtelan bala montu dje dinyanga jikten bi chi dje di hage li tiwale jura mege shiwale juga ojong chamba ginyanga jikten me chi dje guwa de kwarna me chi ne chi changa de no ga de ta re sa sha ren chen changa de no de ga de ta re de chamba me chi re a me chi de ngon to jpa ngelo na tharwa ta thanchi chimbi gompong thopper to ti thopi the ton bala ngelo jpa gun a thaw khi gi wa te ngelo re ngon to ta ngelo na ta te ri a ngon to na lham gu kompa adi na lham gu koma lo na di lo gu ka te adi ti ngon to to na gu na lo ti tharwa ta thanchi chimbi to na gu gu ne ti taiki gi ti khiwala hagi di taiki gu kino mata ka rang la gu ga di to khim la si shim bi me chuxa go go ka te
ओदे न्यस्तो गदोना सामा सुनु मे चोक्सा गिकु सिना

0: yil kang to shin yang sa tung to da jing li ga hsam ge de ni zhan pan la song gi ba dang xin zhen ge zhen dang zhu di li shi ji ko ri ge ma lan zhen chung da ni ran ni ji ti chu la ran tung gi shi bu de xia gi
1: zhuan bu la mi ge de mo ne na yol
2: lam jie ni zhen ju bu chen na san
3: zhen zhen lam dun

0: Dilaas kwaa maangpoo zi yoo noo. Jigitir kargay soo ngi naa, koo rangil yigziga gaani gergin zi yin zi. Yigziga rin gaaga yigjin yang yoo zi. Diga naa, koo ranga nyi tsi tongtong gu ndi ranga yigzig zi yin zin zi darpili gu taana jamba zi ga chali dig maayi naa yin ranga zi ki yin zin zi darpili matab ka zi. Di irki nga, ta rangil li maangpoo paana lekir nga suu ito naa ra yigzig jang naa wana ngarsawa yoo naa. Nga nyi tsi kanga wara mika laa ni. Ta chaki yin zi. Dilaasukwa kaabdaayin haachinga yuwa maazgita. Dariri dawa tsongina aadagin lala guwaadin chiishina yin. Digna diranga liamtsin da disikya ghanga ghoorstoon samdanin jo gudanta liamtsin da ghoorstoom ringa haan kharwaa thargyara xiidang daarkilwaa shigilu chekib daarkilwaa ghanjag sairang dang soonamaran shina yin. Gazang namjigin doonzin dang soomjig shina yin. Laisin nar jimi naala ngaasu samaa yang kirinjil. Yashin yankwan nambi matata rangri li kunga laisin jantag laak zanji naapar yangni tiki chiish yaada di mushiruwa naaba.
1: ngatsu jima thne zun sa chum ngatsu tang nyam de yo
2: za chum ji ngatsu de thang nang char dung jong wo de song shu xie jin yo
1: za chum ji xie meng jie jie si ke ng dang la yin gen na dan ke xi yo
2: za chum ne ya ke jie jie si za chum yan la jie chu ling gu jie ji zhi su yin
1: za chum ma la re ge ba dang za chum ho zhong xie fa za chum se song xie fa za chum song xiu xie fa Satum Vishu Shepajin, Natsu Temungan Chayin.
3: Marin Tendelke, Royan Yamtehduni, Champton Zidikun Soa, Galerlin.

0: 샵츠 알아래레
1: 젠 게겐 빠진 알아래레
0: 능 허리 튼튼 알아래레
1: 쪽보 천천히 제초 나초시 비가 틀린진저 조기 튼진저

0: 야녕이비
1: Ama kılavsun diye apa.
2: Kınavsun
1: ne rezini? Ah, çift

0: 캠비 시충련신
1: 차루이 담지라 하랑진
0: 흐질비 도커 타진
1: 아르비 아당 캉점진
0: 나추 나춤시비 에르가 찰따슈

0: ka thup chi hong wi thep sam cha nor wa ta di
1: nga ye che lan je khu zhen ji ge ram de xin
0: sam ji ke zhe bi a le gom cha go mu du di
1: nga ye che lan je khu zhen ji ge sma xin
0: so ri je khu

听说你的那个参巴尼瓦达西巴，对他们才龙中的清晨个嘛是单薄能够是个能那个参巴尼瓦村的呢，清晨个三次木塞乌人节吧。 첨증그산츠무사우르제바도고첨어즈르즈나첨증그산츠무사우르사이보는파마등워트근제와르부워진충쉐빙난그즈레즈산츠인츠무직단킵쉐나조우는쉬바랑그담줄랑간카르니테탑어젬티초드쉬바가아랑득아랑젠등간트그산바예승니덤쉐탑 디름 폐지 송아등 때니 쉬비랑츠근다히등어덕거겜쿠니에브진다제트그든롭진요크 Chamdaki sojin ki chamtsang ki jarim dhi torni shibana rang kya paywa tang janim ki mar gertif di di di chamtsang ki doyndag tkshu la shikbi gang cha mar gertif samchir doyndag gang cha sibkir shekog nda tawi janim tang sibkir dambi shiba chong tabna pama wachikim jaywa lagpo zgbi amang zhi yin la shibi semkama dhe tang la gansung shibi amang du gai chen shikjang yin Tā qiamtsang gā nī sāntsam sāwurin jī jūdhū, qo qiamma zirzi nā, qiamtsang gā sāntsam sāwurin jī bāsi gōnu dā pāma dāng wā chikam jīwā lak gō jīnchūng yī jū gā nāngag zirzi. Chīgī nāngag zirzi nā, sāntsam īnchim gā dāng kā lī nā, zū shībī rāng gā dāmchū lāng gāng kā rū nī chī tab gā. Jirm tā gā chōni shībā gā rāng dāg rāng jīn dāng gāng chī gā sāmbā jī sāng dā yī tab gā zi. Tā khun chūng jī nāng jū shībā dī chūng jī nā rā kā rā tā qiamtsang gā chūng jī nā kā rā shībā dī qiamtsang gā nāng gāng kā rā jāng rā mēni, shāwā jāng rā mēni Tama yala dai tangi kiki chamtsanga nang na shiba korang ranga ra jing gankar di yonai di shuga gankar juun di logu zhig di anchini kiki chamtsanga nang na jing shawan ranga jiyi kor ranga namoy na ra shiba ga samtsila ra nyan yang na shiba ga samtsila ra tsubkari dayi juun da hachang ka kachembo rizhi da gizu gongzho jina chamtsanga nang na jing shayi zhiga kaabda zhigi kaazhigi jahin di yonai da jing shayi zhiga jing hii nama ra jing zhangshaya ka mandik se kong ranga di chamtsanga nang ga jing nya chewur ki khabdaya kuri shayi zik jik shayi kumaan dik se gondan da nda mora se jo kiti tanga tar kumji na di ngay tanda zo tsuke zik jik dor nang yi shayi ga khabda tazo ra nyan tazo ra zamjo ga yi di choni shayi tera kargi chamtsanga nang ni jik kazo ra jik chamtsanga nang na jik gan kati yonu ta hi gaji nda so so yina yang de yang jik panbaz ga ngay chindi yo ka di anche ni shu shayi zon son jina ra kargi gan tuk samba nda jesan ay ju di shu gara tsuke zik jik panba ngay chindi yo ka tse 뭐가 춤새 라이 추 지동기 란타리 틴토니 되는 거 좀인데 그 참박선 바 뭔지나 점득하는 일 잘론 좀 왔던 좀 받게 봐지 나 점득하는 일 잘론 좀 왔던 좀 받게 봐도 좀 어쩌잖아 아 Chamdaka rangil tsarlong zhunga na jenchil meyabar shirtuk shayabha tang zunba kebi jirim zi reyasi. Shichung gu shawa lagbura zhapi ngonru ga chashkinyang re. Jirim di chota thomra rangin di simbi yotsal dangdim shayabha tang rangin shanchal lagbara thongwa. Dani rangil tsarlong zhungi amgimbin tang pkisim ji suwa zunlim shayabha. Cheli lagzil har takan thondag tongwa sukja tabla teni rangkya pewe ngang tsarlong zhunga ngonjir shayabha gazi. 딘송스 참덕이 랑니라 레다당 차박존 좀 비그니 초안 좀 집서고 데트시티 다존 아름지 랑크당 랑톤 아랑니 자린 탕 집튼 탑 아랑니 살론 종아당 차직 날리 용섭맨 비나비 시퍼 아 드그룹시티 마치가 뭐회 좀 얻던 거가시 아 참덕존 손진나라 아랑은 건 초아 양나랑은 그 참성 아랑은 그 그렇게 샤이 위틀라 속한데 아랑은 가나린주 데인이나 다지게지 지금 삼루 망포당 대한치니 아랑은 그 초아글라가 지게지 살아이 좀 바빠이주 아랑이람 손이나 그렇게 다 참성 더 그렇게 참덕 명나 네틀 바다위 누구 쟁거 시바 땅 양나 아랑은 참성 더 지금 머잠바 머후이 다사이 일 atab kataju na yang hachang ka kashen bora di xeng ka kirga chamdag rangyilan chonjina ya yang chalung zhungwa tang taan chowa ka choni zunba jie juun na yang hachang ka kachen bora zirisir koga

0: tachipa chimbo tu muyo nunara da za rangi loma ge ajela njina da ta njina rangi yunden te njok matika ta tarwa shi tutung na li da no gangma mungu te rangi rangi sema da tena ta ngoma ge nga rangi njina da chandari ngoma ge sem nani da rangi hanyanga tsakir jini ta tamu ge yunden wana ta chisa ma pene zunu ta jambaz ge ta njina shayi chong chong zu maja ta njina gongzim ge tsari te igu nu maja ta na rangi njina sema rangi ge shi igu nu tamu dara ta tiki machiyane, tiki tarnashi tsutunga, tiki lidano, tarmora kangmanzo yoni chingda nga ringa sima ta tarta nina ringa yigizgi shibu mhi gara kanda chang chipa chimbu marata ta yigizgi la ganu yam tiki lu maa nike lu chayinu tiki chinga tarta nina kishu tsangma nina ta shichukutani tamu yigizgi aga kin tamu maa wana nga ringa lichinga suyitona nga ringa go khat ki nga wangi nga yigizgi tsutitana nga gormu kama kama nga rima kukuni nga ringa lotri jo tiyan chiki yigizgin da kuni kunta pe jo tete nga ringa chosin tembo yu tata nina kunga nga nina taga chiwa chimbo nga nira ta yigizgin ka pe mati nga tata mu ga nga ringa simga ta ngoma ga xiga uka simna dinga ga mga kichinga ta nga ringa simna tiga nami na tangi yu
1: Ri, ta kacha tazu ngoma yukwa ri tigna tebzin ta chuf kacha te guatan chi chuf laksam te guatan chi nga rangi tau songi na yigzi che kiwa za maara mo yana yung talam soso ni ta gir tong ta ni yung soso na xangriya maa pe ko ni tebzin ta waka talam soso na yung ndakhi na ya makhi na khtunga waka yigzi maa chiri shpeli tiga ko ni de chiga calib zin razi chirgi yoko mo Salamda shizga shirtansan.
0: Yigzi jitsenday nandaga, thangka ga jitsenday nandaga, tsangma ta kaga ramo gris chawanda, tsangma nina tatungar gini ramo. Tatungar gini nandanta, uzi nina ta tabar jeshna gana nina thangka ga jitsenday laha gani. Tiyanchi kanda nina kaga nika angisar gijiwani tamore. Tiyanata yigzi nina taitang chungara. Taitang chungana ta uzi nina thangka ga jitsenday laha shiga tabananka zambalana. Nde jeshina kuna nde gawun ute nyatangda shiga jimani jimanda. Nde chada nata uzi nina thangka ga jitsinda ta lukhun chimuzgilaka lakutana ta gurumugalaka trambu zikita thuga ta trombu, trombugalaka shiga uka chaga yanchita, chaga maa ga yanchita, ta maa tegunu tumurari. Tenda nata uzi yigizika jitsinda njina ta gurumu nijaka kani, gurumu samjaka kani, gurumu ngabjaka kani, ta gurumu tijiga kaka thangka jitsila tina zikita rinkunga ta maa nukchinga tila thangniyama. Daga yigzik jitsin dayi shiga waka da lankinda tachi jimaan yugu nu. Tiyan chika kaya njina yigzik jitsin da kaya ramu gu nambayi nu yugu uzi kawa nara te kaya rata zhona ta nyan sangma gangi hara ti na te waka shiga yi chi tawan dayi nu. Thangka jitsi kato ni kaya njina yang nilala ga kaya njina yang gheghanga ala matik na yang yigzik jitsi kato ni ali na yigzik jitsin dayi njina thangka la ti na ti chi kaya njina dhotun rata chung nu. Ti shenga ta uzi nina mika longchura ta shiga nu, ti chinga ta kaya nina ta nisangma gandhe nina yang shiga ika tawan dhe ni dala lagu nu yang jangka chi mandra.
1: Ta yigzi nda dhukundi, chomra yu suna shiga karki pekiya rin gyu tapsons ta segu ka. Ri. Ta tani gan lakta wa suna gina zhirim ga gergin zi gina wangi tanda ni, ta arang ga sosu ga korum ga choni ginta sopchila yu gano ti gajir chi ti choni ta yigzi ga gersan da dhukunda sopra kyu gano korum ga choni arang ᱡᱟᱢᱡᱤᱨᱟ ᱠᱟᱠ ᱠᱟᱱᱛᱚᱱ ᱛᱟᱨᱤᱨᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤ ᱥᱮᱯᱴᱟᱜᱩᱱᱤ ᱠᱟᱯᱫᱟᱥᱜᱤᱱᱟ
0: ᱛᱟᱱᱡᱤᱱᱟ ᱤᱜᱤᱡᱤᱠ ᱞᱚᱴᱷᱤᱱᱫᱮ ᱛᱟᱨᱤᱝᱜᱮ ᱤᱱᱟ ᱠᱟᱱᱞᱟ ᱠᱟᱱᱥᱟᱝᱜᱮ ᱭᱮᱱᱨᱮ ᱤᱱᱟ ᱜᱩᱴᱩᱜᱱᱤ ᱭᱟ ᱞᱚᱢᱟᱱᱟᱢ ᱜᱟ ᱥᱟᱞᱟ ᱤᱱᱩ ᱜᱩᱛᱤ ᱠᱚᱴᱤᱝᱜᱟ ᱭᱟ ᱨᱤᱝᱜᱮ ᱤᱱᱟ ᱠᱷᱤᱱᱤᱱᱟ ᱥᱚᱱᱪᱤᱨᱱ ᱵᱟᱜᱟ ᱤᱜᱤᱡᱤᱠ ᱛᱤᱱᱥᱚ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱱ ᱵᱟᱜᱟ ᱤᱜᱤᱡᱤᱠ ᱛᱤᱱᱥᱚ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠ ᱥᱤᱠᱚ ᱡᱩᱝᱜᱟ ᱤᱜᱤᱡᱤᱱᱡᱟᱱ ᱵᱟᱜᱟ ᱪᱟᱱᱭᱟ ᱱᱜᱮ ᱛᱚᱭᱚ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠ ᱥᱟᱜᱟᱭᱟ ᱠᱷᱟᱨᱱ ᱵᱟᱜᱟ ᱡᱚᱱᱨᱱ ᱵᱟ ᱥᱟᱱᱪᱤᱨᱱ ᱵᱟᱜᱟ ᱭᱟ ᱨᱤᱝᱜᱮ ᱜᱟᱨᱛᱤᱜᱨᱟ ᱤᱱᱥᱟᱢ ᱜᱮ ᱭᱟᱱ ᱛᱚᱱᱨ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱜᱮ ᱠᱟᱠᱷᱤᱛᱱᱤ ᱛᱟᱭᱠ ᱥᱤᱜᱚ ᱠᱟᱠᱷᱟᱢ ᱢᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱠᱷᱟᱨ ᱥᱟᱫᱨᱤᱱᱟ ᱛᱟᱣᱠ ᱞᱚᱢᱟ ᱞᱚᱴᱨᱤ ᱠᱩᱛᱱᱟ ᱱᱤ ᱞᱚᱴᱨᱤ ᱪᱩᱞᱟᱠ ᱱᱟ ᱠᱟᱠᱷᱟᱢ ᱢᱤᱜᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱴᱨᱤ ᱪᱩᱠ ᱛᱤᱪᱩᱠᱞᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱜᱟ ᱠᱟᱣᱠᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱥᱮ ᱥᱨᱤᱱᱟ ᱱᱤ ᱞᱚᱵᱥᱟᱝ ᱠᱟ ᱞᱚᱴᱨᱤ ᱱᱟ ᱛᱤᱪᱩᱠ ᱢᱟᱱᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱝ ᱞᱚᱴᱨᱤ ᱡᱟᱢᱵᱟᱜ ᱠᱟᱣᱟ ᱭᱟᱝ ᱞᱟᱯᱥᱟ ᱯᱷᱟᱣᱟᱨᱟ ᱛᱤᱞᱟᱠ ᱠᱟᱯᱥ ᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱫᱤᱜ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱡᱟᱢᱵᱟᱞᱟ ᱥᱟᱢᱪᱤᱭᱩᱠ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟᱛᱟ ᱡᱩᱡᱩᱝ ᱫᱟ ᱛᱤ ᱠᱟᱯᱥ ᱢᱟᱥᱩ ᱠᱟᱯᱥ ᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱟᱨᱜᱮ ᱤᱱᱟ ᱛᱮ ᱱᱤᱢᱟᱥᱤ ᱢᱟᱱᱟ ᱱᱤᱢᱟ ᱟᱹᱱᱤᱢᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱠᱟᱯ ᱪᱤᱨ ᱞᱚᱠᱟᱯ ᱱᱤᱨᱤᱛ ᱠᱮ ᱢᱟᱨᱟ ᱛᱮᱥᱢᱚ ᱛᱟ ᱱᱜᱟ ᱦᱩᱢᱚᱨᱟ ᱛᱮ ᱡᱤᱱᱫᱟᱱᱤ ᱤᱱᱟ ᱥᱟᱢᱛᱚ ᱤᱱᱟ ᱨᱮ ᱡᱤᱜᱟᱡ ᱢᱟᱫᱤ ᱱᱩ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱮ ᱢᱚᱨᱟ ᱩᱠ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟᱛᱟ ᱟᱨᱜᱮ ᱨᱮᱣᱟᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱨ ᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱤᱜᱤᱡ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱞᱚᱯᱪᱤᱠ ᱡᱮᱱᱫᱮᱝ ᱞᱚᱴᱨᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱮ ᱱᱟᱜᱟᱡ ᱛᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱜᱩ ᱠᱟ ᱠᱷᱤᱯᱤᱥ

0: Yadubu namba, terunga lemsindi nanga gergin namka ta khilgadan shedal tangita, gergin kuingina, jirumga gergin zigino ngetindani, jirum gergin zikar shkidika lodazi, jojin tatang reli dal tangi, ta lopsugi ngetindani kavdazga gamaz gita. Ki kavda inugu gorib ndaga choni, ta gergin kirg lopsu zonuga shtabara. Kirgi lomariri shtyongtanga rangi chachi di hanshiki ingina rangi lopso zonuga nginzin rangi lopduka chachi lasukwa mangpu zi tong yoni matzika ta jirim gergin zika nyema riri chataka tangni rangi lomariri khasa nyongni shetanga semkim tayang nga si shajinda tong yoni semkim datang databu tong yona Marga lopsunda tukunda ga peji gittungde da gergin mangpo zika yang ranga shajangda rupgur tazwa pansina sirtira tani pansina ji hui tasa ga niwari atun samchik ga rmangzi ti tangani da ranga lemtsin daga nani kirzang songina yang da ranga lopsu ga nyamnyondariri maasang jangmu da kira kira yiri kabda yang maas gita da lopchil ga kab ndala gergin zga tsona nyangji ra lagsim adza zgoli lopchili yinu ra Lakhsan mela dali lopchilinu, lopchiltaga pandiyang kaka sosu marchika sirgin randa. Ti anshika gergin kirge dao songina yigzga gani gergin sikra. Tiga tangna ranga yigzga ngitikin juantang da tukunda loma ririgir gilayang ashoqa khirayi dali tangi. Tete ni dali tangi zanja nanga loma lopchunga mashani ringayang lopchunga shana galo. Lopchunga shana galo ni matsika Tata ingina, lopchuk ririga ranga nyatsiga pksimra kashuk taririga nili daani. Tumuga nambayi no taririga hui suambu iri, ndiga dali kavdayita. Nda ririta wu tsongina, lopsuga lekang tang nao nuga. Yachi gergin namba tsongina yang, chiga sartira, tani hui tasaga nambari anyana samchil. Tumuga laksima namtaka guni karsanga kavdayinari, lemtsinda rujuga mo yiyang tayinari. Dev zhinti ta lemtsingan jigni gergi namka chakita utsungina, kargi yigzga zonuga shtaba, dani karsang terang ukashya sukwatang dani, ta yigzga girsinda chung salib shirgonuga rjikin deyang rangi semga chanshukka gheishib dila sukwa mangpo zgiyonu. Jigitir kargi tsungina, ku rangil yigzga gani gergin zginz, yigzga ringa ga yigjinyang yoz. Digana, ku rangi nyatsi tongtongu ndi ranga, yigzig yinzin zha darpili gudana zhamba zga chali dig maayina dhav yin ranga zga ki yinzin zha darpili matab gazi. Di irki yinga ta rangi li maungpa na likir ngasu yi tona ra yigzig jangna wana ngarsawa yona ngi nyatsi gungwa rimi gilani. Ta chaki yinz dala suqa kabdayin hachinga yuqa maazgi ta. Da riri tawa tsongina ata ginlong la guatan chishi na yin digna di rangi Lemtsinda di tsukya ghan gashtung tsumda nincho gudang ta Lemtsinda gashtung ringgahan kirwa thargyara Xidang dargilwa shigilu, chekib dargilwa Agantag serang dang sonam rin shin yin Gazang namjig gan donzin dang somjig shin yin Lesin nar jimi nang la ngasu samayang Kirinjil yashin yankwa nambi matata Rangri li kunga lesin jantag lak sanji nang bir Yangni tiki chish yada di mushiruwa namba
1: ngatsu jima thne zung sa chum ngatsu tung nyam de yo
2: za chum ji ngatsu de thang nang char dung jung wor song shu she jin yo
1: za chum ji shemeng ji jer si khe ng tang eng gen na tan kle shi yo
2: za chum ne ya khu khe jer si cha chum yam la a ge chu ling gu ji ji de su yin
1: za chum ma la re ger ba dang za chum ho jung she pa za chum sa song she pa za chum song chu she pa Satum Vesu Shepajin, Nasu Temungan Gantayin.
3: Marin Tendelke, Royan Yamtehdoni, Chanten Zidikun Soa, Galerlin.

0: ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Америки дарун иланг чугчин мау некб цам жгба дан дэ лобсу шангл дан шабш ма гэрди нэлхгэр лихцэл ригжун жэри суглан дэйо. Дэлэ жэн иланг нэйо цугба дан ма гэр жэзэн жи жгэчэ зам гэгдум сайчэ нэн жг юла нянды нэба дан пэрэнди лэгцэл жардин гэшчул дурнам нёцун сугла кэбьё сэр. Дэйсэн тэйв шэгэр. Америки иланг ла мгэ нэ гула шэвэ нэлур нэнди шэтв шэбэ мгэнна Yilang si zhung ge huan jir su zha riri zhin jia di kher jiang da pichi yin sir. Ki shay jir. Derung ni zhung nur sil bu dang de kag jian bi yilang yi silan sar jing nian sung ri kag dang yilang si zhung ge mengun bi yung bub gang zhung la kag dum nai mo shay jing sir. Besin ti yi darung shay jir. Gaitin zhiyu jakub ji shay tu marchu na Ameriki nur sil ji shug chig ni ngil chul pe ji yin. Yilang ge tuan ta ngil ngil gar jir shay bi cugba gang yin yang Мэгүр жи кунгтүг лі шэр пэнгэ инсэр. Америки сэнзэн тэлэн пүйі илэн варгэн жуң цам жүг бэй тэнэ шүг мүнгүн нгүү чэл бэр кабэр тунгі бэй рэван дун жэн юсэр. Илэн гэ сэнзэн жихэг гэ цэ нэр жэн нэн рэбгатар на илэн гэ сэнзэн пэ цэ ши чэ янгэ нэн тэр тэнтүн Америки илэн варэн рэн джи шэ бэй ка цэг дэн шэ тэв жэр гэ ба дэн цэнхэн куэнэр дэна дэйл пэрэм ғалэ нюг зэн дэн жэр сэсэр. Nian tere yilang ge qingtu zunzin jia London ba mohe bair ji tan dun American jingnin tan ni yilang ge jia bi golen de ngal li zhegbu yin se ser Pakistan magsim sarinjir ju ji ce ni ri jin nin sa zhu bei de Pakistan ga ma ge jin dun hun Mūnī ār dāng nāngsīl būzhāng mūhī xīnā kīwī nī nyam dā yīlāng lā sōng. Sāy rūg lī tān dūn. Dēnā Pakistān jī sākī jī shirdī dāng dāng jī tālīm bāy sūn shī bī shī tīb hī yīn bā dāng Pakistān shūg jī yērūng shirdī lā gandā dāng dī wī khir sākī jī chī sūl tīg chūl shī bār bāy bōng shī jīn yō sēr. Nyamzhi jie suk jie su dan lo mi qian ge zu bi ci ni ri zhen nian sai zhu bei de. Nyamzhi jie suk jie guo ri shi bi ri ke la su dan lo mi chong li ngwa di ni tu bu teng sai wur mo hi bi zhe qi men nin jia gu te bi dun jin la gu le tem zhe bu dang. Dun jin de li shi de song ju men na ni jian nem de hu ra dang zhan yang me den la a mi pu yu si ri. Sai zhu li shi ji ri. Guo ri shi bi ri ke de chong li ngwa di pa zhu te sa ke den zhu zhen wu ba dang dun jin shong ji Nyamzhi jie suk jie su dan lo mi qian ge zu bi Chinese mohon go zhi xi de ying yi jie dian zhe la song jiu xi ber ma si ge le jiu bu chai ten xia wa bel nyam zhe jie su jie zhong yi jie mi mo si ti mi nyam zhe jie su jie su dan lo mi qian ge zu bing gan ke ba an ni ta yi sai zhong nang shi jie su dan lo mi shi de song jiu men de mo bi zhe he xia zhe de dang len xie tu dan ni mei si ko mi su dan lo mi de yu de ke ge ni mo ru shi shi xia wa bi de le ge mo ri chim la ju ru gan song xie gi bin bo ke dang Yilang ge senzen jihe ge ci ni ri zhen nian zhe ba dan na yilang ge senzen pe ci xi qi yang ge nian de Pakistan jie ga ma ge jin dun hun mu ne la ti chi xie ge bu dan dun. Ameriki yilang wo ren den ji xie bi ka ci ge dang xie te ba jer ge la zan ke le ko ne de na de yu jie pe rim ha li ni gun zeng den jer wa li e ma yin ser. Pe ci xi qi yang ge dan dun. Yilang ma meng ji nang ke jie ten zhe la de ni nun hi dang jig nin ta zu te ju xie te ser. Kishijir. Arang sakhita yinrang shidi tang denjig yungri shegi pa tang Yisalan Jakob war rugri shepa na zhirsi rewa yinla. Yilangi Yisalan Jakob tang Timsi Jakob war chapkung mungu ni nyamli shendu yusir. Pese shi chiang ki tantun. Yisalan Jakob ji tanzhi tang gongwaran zhighi jechigda tang na Yisari tang demin shishuk jen jingin tagchul shepar pantuk yusir. Kitarung Pakistan jib shenzhi tanin banbong shidi sakhi jen niwa shenzhig sikhtung yitil niban dungi bi rewa dun. Mune arjitandun, tamunga mgumban lah ganda tang di shugyongji jintan gui chil semchunggi jimu tang jayuji shindil perim lah shimjig shigi. Pakistan ji matata warandam niban dunpa shidi nyamnyin jigdana sakitja shugyong nyamlija dirim sarwa sini sakitja tamunga denjig jaranzig tang peji tongwa nguenjir shigi bi rewa dun. Kana di chapsi lirig je mernha mangwi ci nirizhin yin Amerikai tumbi gochi jen jignin sarwar gwenlan chayti. Kana da yin zhanyi mambi shugni jen jiwa tanglin mishil ba nanshil shibar masil Hualanjur gugdum tang shirhtung caikig sugja shetub chayti Kana da tang Amerikai nyocung tamchig la kartil njengi yinsir. Kana di zongli kani yushajir. Amerikai namjir jirni ngibadun je chugbin jewan zigbi hunju charchin ugu Kanada shugji dazul jimul harsu shindu yo. Ki Kanada na Amerikai sirtugu yinbi shaytsil de danglin mashiba dang Kanadi Amerikai njewi chujji imin je goni de yang danglin shil masisir. Kana yi darung tandun. Amerikai shugji shachu de li Kanada yi Jakob Zambi war Nyocung jechul ngubi nipar chunzin tiba dang Kanadi rigni kempin zoru noba ziwasir. Kanadi norsil bu zhang shangpin fayi dandun. Kanadi sijungi gochiji hichin tibi keli la jafjur shibi siji donchul shiji yinla. Kanadi shugje tumi charzi na tubdang dambi Jakob rangi huanjur nzikchin dang shangchin susu warji nyocung gagja mipar tongwa. Huanjur namang janla ganda tongwa. Jianang de namzheng qi zhi lagdir xieba ji yinsir. Kanadi ngunchi jie zong li, keli diyan ji Kanadi sijungi ngihtan jie shirhtung cungzi la gochil di ni Amerikai gochil xie tib sarwar gulun zhugi bi zhi zhidun. Keli diyan ji shijir, gadi pamka nyumundu na ngibar da parul war anala kiwi champib dungi sir. Ki nikung tang dur nam rangshung su lang jalil su Amerikar kukil chiwi Kanadi cungzi amigsa gani langshang shirhtung gochil dwi zangcha na nrosung tong kanti Amerikai ma yinba li Kanadi ma rangnil manba diyansir. Esir je jesung mokhung tang esir je Jakob denjig chichib juyi ci nirizhin yin nyamzhi sajuk baydi. Esir je mokhungi nyin dar jasha sakhe je Palestine Yisilang gugul sanzi Hamasi jigchin zoi kengni la champib tangsir. Sajuk li shajir. Gongmi je jigchin zoi keng di shati tang dier bala khu sakhe tani khang di niga Yisilang chi keng nang gujig si yo. Di nang minda jachang ga tang magdunu jigchi zhanba biyo sir. Ci nirzhi nyin jing hachur esir je mokhungi nyin di shogbar dier bala khu sakhe ni Hamasi jigchi marna ni saba masil mata tang galachul pe ni katsa gihte gan jignin gangrung mebar zoji insir. Farinzi Lisil dang na zhun chasuk zhugbi zhubi bu zhang ma li na fe la li yi nirmun nyanjur la shajir. Dalu da zhugbi ci jirga nyanji chan la Farinzi rima samgya dang jig chir nab ni jianlam da khurwa dang nihtung nirnga lu di nyam dang dar na yachi juji yi to sir. Nyankanan ba yachi sanjir lintzen she char song lintzen di zomzhig ba khaw rinzo dang zomzhig gankar wa sonam cerang dang huapdan ya chomuk jil. Tarkil wa durji cerang, zichib tarkil wa ghanjig cerang dang sonam rinching yin, rinzen rumi chachigan helam da shenni, tademushi.
0: Dariga rinchini bi shikhti shi, kazi nurjini bi shulhi shi.
2: Si na nyungzim dem, zahshil cadang shtan.
0: Si satsul zina kuba bi, si lhamayu na yila kira.
2: Ajanur longshchin zongzhong sama chigsi maqtong.
0: Zhuanchung ne zivjilgin, chizi ne mosayin. 자시 미토코자비 와능게티살
2: 렌든 쇼메텐 체르비 예르신 지포냐
0: 알르클 상능게 제르비 강중근저크
2: 아르가르틸르 몬텐 체롤비 아르르스르 제르당차 와능 춘지포니 타동리찬
0: 와능 춘지포니 타동리찬

Yanza

야치댕가

야르소 데나테랑 짜키가냐마 돈접거냐마 한숨 속기냐마 다르데르금 좀 위티텐데 타가 강리브제네 이나 다타마 땅건고마 남과팅거트고마 다샨든 바나바 땅테니 스타모아나바 아 드시고 소소니 비비 타가 스컨든 바나바 쳔나바 스컨컴 스컬리브데 세죽치겐 다 옛나 때는 그렇게 강리했더니나 인생가리고 강을공고 후사 그놈마리고 가와 사족사 땅거렌신고 족사 시아름과라스니 족사 당이 사선다라가 짱동사 이해동가리고 똑득사한다 강리했더니나 안권선 바상거 당아 빠짱 모르럽거 갑리디 다리 악송산 보고 남측과 톡팽팽 다리 악뜸덕주지 척득다 안단다 홍진 번지상다 Kangri tazine na terang ap chakra shikwa shche shukduwano nga janda ramon ba shukduwano nga sara long an kor shukduwano nda khtam khin dandre kubda nan di ergim sin ka chin da kangri zi ya tan de sar yu che sar shit zi di nak shong sha ma yang vi zi ki di ta ko ka si na sa zi ki di kon ske sa har sa ki da tang ni ta shilo ki jim sim sha nan di mo zi reb zi ta yin na ngam so ni so na ngam chang sup ke shir me ke nga nyam tuk yun din me ke nga so chur gu mun jam maam nung zi maam nung zi gila kar ge kong ri tab zi ni yin na ta ter ngish ka swaab ke khtam sha zi ngi ti swaab ke chari na ta ta ma tang gang gu ma nam kwa shtin ga tu ma ta ge rung che khay la ke kar ge kong ri tab zi ni yin na de kar ge son gwaay ma cha shi ni ge o cha ki ke pishong zi ni kar ge kong se gina o njan dar yi kwa zi pe li Da sa chan dosh to indosh me, khazur niya maar gana tibi, dal maa haris sa da yi, suq yi rga yuwa da yi. Onde karga kong ri tib zine yin na, ulun dog yin kaang sama, kshik chab yi gud sindi. O hane ga karga kong ri zine gina, darga na tir ga gazi, da so na tuk so gazi, kaila yungi, karga kong ri zine gina, dir gim sin maa zi kastangani, da ka khang lung kong kurt gita, zi me tuk shir chiz gita, se jo. Te nar gen rung, tse khalan so ni so na, ndamde lo le sa pa cha ji won de ri nda sta lo le nda ma shang cha won de ri nda har ji kha gur dar jin de ki won de ri nda mar ji yem khsang lam ji ji won de ri ta to kar ma chen kar de de ser ma won gur chi or ya go sa de ma da ma kam ma pum kayim sun de o ta ser si mi kar sun go sa de ma da nda wa ta nang go khi chen de ri sta do li nang go kong chen de ri ti ma te pe te ra na ka ta khi lo ko ni kir ge ka se ji na chi po mo ka ga je mo mo ga ar gen se ko la kir ge ka se ji na pa chen se na re ji no chi ji sa na re se jo nda chi gen Ya, tandi hachini kirge kaar segi na, ta tama tanga go ma, nafka stinga toga ma, ta stek zhong shma zhong shi mo, chapa khtam ga pa sa ndani, dandar tuk tung u di na li, ebzi. Teri tato khtam na khtama hawi khtam sha di, fsha wa gna ma ksha di, ksha pa ja yi, o kazo kalar ma chir zungo, shibdi ksha wana, fsha ga ang tung u tol na li, ebzi. Khwe ta tang ten ba di, do ta tang chan chik zgi da tang ni kirge kaar segi na, nyam ma nga zaga kirge, di khtam shi pa na ba, or gir gina ti ni kiri, undi khtang di, shig jam na li, ebzi, khtam khi ga kirge, dandar ka, o kirge, argim ten tang cha chi li, ebzi. Nda yin wa hane ga khtam ga khtas ta yin ba, tun go go na li, nda kirge kaar segi na, o li, nda ka ten shin na dung, mu shi go ga zi. Ya, dim chon ni kirge kaar segi na, shkab ga nyo di na li, Tirkawa go inji na, shikik shiko inji na, takhtam shadi tipa ngwa nyi nari, chitoni tongin tarshin nari, ta tsakar kedi tsaka hati nari, tambay go horang ugto ti nari, ta kashiwi karmo kongzong nari, tunchi indogwi nyinkuri nari, tar mahara sari yi dali, tsukhi rigyon ri yi datangani, takhtam shi maa zika, ta shita nangalaka topan zan ti nir, kang sanglam kakadunga shib ti nir, gish ngara kongak ta sa yi, umchamu kongak tu sa yi, nda kirga shil mishi nara song lup goga zi kari yungi ni, ota maa zika yung nung dada kunda, khtang khindandar kar, gim tsinde, zi no cha chi re, zi jir jim tsik chigi. Ya, tam di haan chini kirga kong re tazi ni na, rung rigo wari kama, oi kawa changa, ki kunga changa nanga, ta mbrum ba namba, nda ka zi shkoy mo gar jay maazim, ka mo gar tsaka maazim, da tangani, Dāgir jī māgā shkēr kī dādī, shī māgā shtoshtī dā tāngani, khtang shārā kōng tāng khtang gāb chādī, khtang dō kōng tāng rjā kāb chādī, shāchār gāb kōng tāng cīgir chādī dādī, chū shār jīmbār gār gīr nāmbī, o kār gās kār tōng wā nīyā khsīmbā, vshīwār ngā yī dā tāngani, ndā kār gā kāng sīn jālā, nyāng kār kāshtū chā kōnu, nē mō gā gā nī chā kōnu, n Ta tera nga ka kirge kongse jina, shkab shiwa yi dali, ar nga watu no jir, jim tsindi mo disi. Ta shkir nga wandem soni, sonay ta kya nama zu, ta kabshi ko pardu dhig dhigi, lakshir jir jir mo tigin pen pen yi. Ta kirge khitam dhoshu ko zi,
다 속속 쉬고나 그렇게 강세지나 갑시고만 하고 때나만 갑자기 속당 된바 그렇게 뒤로부터 된바 아자 급고 첨당 된바 갈아가나 그렇게 갈아고고 네 급식이 각적당 뭐 스타의 급식이 네 고락식이 다리 뭐 고락이 이다리 또 신체급 샤위 같은 거니 다시 한번 정한 된다 그럴까 다시 7만 인도 된다 그럴까 다위 제와 만 된다 그럴까 상신 제와 칸 된다 그럴까 다 하지송 이식이 된다 그럴까 다 갈아 제송 의원 바시오 된다 그럴까 다 같은 것도 혹시 지부다 되고는 근데 뭐 마셔 안 하면 됐다 근데

0: ᱛᱟᱱᱤ ᱢᱩᱥᱛᱤᱨ ᱠᱚ ᱥᱟᱝᱥᱚᱢ ᱡᱟᱡᱜᱚᱱᱚ ᱪᱮᱠᱟ ᱥᱟᱝᱥᱚᱢ ᱠᱚ ᱥᱚᱜᱚᱨ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱛᱮᱝ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱦᱟᱱᱡᱤᱜᱟᱨᱟ ᱞᱟᱠᱷᱛᱤ ᱠᱚ ᱟᱵᱤᱫᱟᱞᱤ ᱨᱟᱜᱨᱚᱠ ᱪᱟᱝᱜᱩᱨ ᱫᱤᱥᱜᱮ ᱟᱹᱱᱤᱪᱟᱨ ᱪᱟᱝᱜᱩᱭ ᱛᱤ 다가 그렇게 겜친데라 도치가 나타 왔다 왔다 요새 겜친라 카니테모얀 야텔라 테프텐드기 달리 어갈라 헤프텐드기 달리 타커게 헤츠 쿠르탄 그탄 후세 준도 쵸샤칠 크루 마인디 타소소 그탄네라 코르바 찬다 템바 찬드 코 알루 찬다 파카 찬드 요너레 예나 체나비스카 이크 마르타시고 텐디급 저스타시고 텐빌거든 토르든 조그만인고 그나 진저도 차근 조그만인고 너하니 너가 쫄으면인고 카게모 투아 쳬펜면인고 어르친가 토파트면인고 쳬친가 그녀 마트면인고 니르탕도니 쳬마르당면인 큰교고 니나 당면이 튕겨고 니달이 데모가 다가 소수가 당니 비자가 용나라 데코지 장가 튀요까 데콤지 장가 타요까 더타탄 핀단들이 노라 신든 바나 비타가 카슈고 저노고 모마 장가 샤티 타소건 게임 튕겨토니 단단들 그 게임 튕데 도치가 나타와 타탄 또요 야티 차라서테 니치무레 뜨들이 타소건이 어초녀즈가 좀나이나 다스터와 쳇스니 스탠더 쳇스니 도모가 치카와 포르틴 잠불은 거치니 토카왁탄 줏티무즈 이름 부초 톱니 다자나 모다나드게노 그나모 총노드게니 다템천 라칸 인디모레 예나 크게 올카 그머리 중세주인데 땅피 너그르 그제스 세젠데모 어제치와 아흐 그나타오드고노 땅사파 마품 초타오드고노 단티무가 카트 얌 탐바드 옌 추카드 크게 용나 단티스마 사천 도스톤 도미크 니마칼로 도트크 우차르 크그닉사 그머 땅 쪼그르근 고폰 크 컨토트가 용이다니 탄좀 그스칼와다니 어데스티크 니마카디 심칼라다 이스톰샬리 사천 웅알릉이 쿰자이 요고노다라 탐치쿠 크게 땅쿠
1: ཁོ་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་
0: chi me de kom ji yoni ta chong ri chi wa nyang ji yoni ta nyang ji ma chur ge ji yoni de tang na nong de sop chong ko soma ma ga yong da ni ta chi mu ta la de tam sha li da li sa chi ngong a lang i kom ja i da li o yan ti tong ni ta cha na mon da ni ta ko na mon chong du de tang ni ta chi ge de ge kap da a sam ni ngo chu de ni jo ga ka chu de ni da li u chon di mu ge tang hui di tang ni ma ra sha li yong nong de ji na tan den de de yin u ge er gem chen den do chi ge nga cham bo ga ri ta ta tang te yo se ju jem chen la ka ni tu mo re rita nga nya khin du ma re nga tan jo nu du ma re yin na yin na cha na ba du ra sum cho na du ngan tang du ge wa chen ke tang a hong a te du ge wa ra li wa man da ji lan da chu du si ra ra sum tra ge cha lu ga ko ra du ge ra ta wo ku so jing ge tang ku se go nu di tang na ta ra ba cha da thim ba cha du ta a lu cha da pha ka cha du ta ti ge ka tang mo na du ta ti ge khwam khur tho na du ja chi sa du da jin tang ra sa du ge nu du a lu a si le na re na ra lu ra si le na se ji jim chen la ka nin di mo re yin na tang ku ge lam ni te ram kirge lo len de ko kolor gin tig chig nya ga na ni ku chong chin de ji ta ge ko ri ko ni ko ri chin gu na mo ri ko ko na ga tong chin wi na mo ku ge ko lo ki sa bi ge mo tu ge ko ku ngi o chin man ng ge zi da li ma ra chi sha ni na ra de chi ge nya ji yo ka de ren tong chi ga se ji jim chan la ka ni ti mo ye ye na lo chong de ge yong da li ko ka mar ge a lung tsa na wa na ri go ko ni mar ge cha gan ta na wa na ri go ko ka ni go mo ge na ri go ta rung ge ge sa na ri go mong pong ka ge chang na ri go ta rung chang ge thu na ri go ko tsar chang ma na khor go na de ri ko tsar chang ma na ga mo go na de ri ke na sa a lung ke ko go ya ki ji ta cha ru da u da chi go ya de da li te rung la ri ji da di la ri ko ni da di ta so ne na ra do khir ge go kar ta ku ge gen chen ni no ma chen ta ndan dar ge tang ni de mo yi nya ni yong na ta ta no de khir ge Kanyiganzino, Tanyana the Kirkabana, Tako Chang Tiyoni, Takom Chang Tayono, the Tamsit on the

0: 야
1: Ari,

0: 야 형님이 죽고 총총소 달달치 저거 산지 능진반데 인제나 나충시비 가치크 찬충니와 티바 가치링이야 리드나치 티바 가치크 글음니다 아나스트므라 시둥 오리둥 아 디한치니 얼렁기 서제비 허둥 아 다디한치니 시에빠라 속바다 망아즈가 옛날이 죽고 총총 성막에 가야는 그 공성 등 젤리데 등이 아랑가 파사 파이크 아라샤 낙섬 등 제빙 그진 능기스 아랑가 파사 파이크 아카니 그 글음나 요노가 가양스타라 시에빠라 스탄후이 켈라 속과 망아즈가 중화 다니 나충시피 가슬림 층그 티바 가치크 글마시기라 포다르지마다 죽고 총총 망아즈 그 지저르간드고 레트나 텅디 티바가 찌끄능아 두쿠충충 바승어 르마그시 노가가나 뜸 얼구이어 에라시코노 아친디흐치 년주이 두쿠충충 참마게 영 두쿠충충 바승어 르마그가나 뜸 치시게 니인이나 톱중 육고즈히 니 옌근지나 단지나 나뜸 육고즈시라 히그 조랑니게 영 초다즈히 드나가 찌냐마치가 나뜸 디치 년주이 두쿠충충 참마게 영 나뜸 디능나 나치 니울득 히고노가 한일그랄 합샤 차즈크톤 거 요크 디슈가잉 삼지 육과즈 통고
1: 이비 게겐당아 냥니위 톱종소 체추사마 데모이나 나 템친종 신냥아 톱종거 톰마 바스모 존마이나 데랑니 치죠 나흠스 체리요 하나흠가 캡샹아 알고가 이라세라 하나 나즈가다 아겐모마 오니오츠가 실러더 체강아다 아저우성가 스타츠에 근조거즈가 체강아다 아르더 알고즈용이 스타더 코노 커거르 송즈가 Niamazgata. Kirgur damu yi tangni erdozg landangi. Karwan jawi songi. Arata goga nyesayong dali. Ardota yigi handano. Arata goga hara khasak chig jawi. Hara khasak longi wo songzga. Dani kirgir hara song chitino. Argoga racho da olan chaji o noga yaga racho zga yinzga. Dani kirgir da dar jawu sanga da arganjiga manin doli. Kirgir rama rama di. Songi hangu nanga di tangi. Tengi, hamam chana di da chimao songzga. Tengi uli da, hargan mu mao tengiga, xiga junuru manga jenzga lo songzga. Junuru chazgo na, hargo gaira taxiga hpagtang na da, harangge gono junuru da longyong juzga. Dichula ranga zga margo da tengi, hargan mu mao tengiga, xiga shiku inu changma ga ki songzga. Arjao ga, hargan mu mao tengiga, hargo gaira yamchinsgo nu ki, Tarzi shila dindgi jizga. Chi gugu ira ka gangni nyeni zi jizga. Tarzi shila ga. Tarzi isu tonggazgan nyeni zi shetzga. Dani arjao ga. Dungi kawar nain. Yangman tarzi shila chi guitang nain. Zi zanbu idali tarzi shila lakan chutangzga. Arjao ga. Agamu mao nigi laka rajo chonu zhigni. Agamu mao daniga. Arjato ni mara hongi mewo zga jirsungzga. Tangma argu ge ra ge mo mao ni lak nao zhi ta zo. Ge mo mao da ni ga lak tong lak an pe li. Fjian ke lak chib jik na ra star zi shi la di n da zi zi. Lak tong lak zi gna lak jik ni zub san na zub san. Fjian gan ma ka ra shi tuk o jur. Zi harang nu ma cha tuk ib jir zi ga. Yang zi ga zi ga mzo kang gna zi yi. Mzo zi ga chang ba ga long dang yu jang zi ra. Star zi shi la ga yang da zi zi. Mzo kang ga mu che che zi ga na ni. Zirga zirga zo cha zirga njoti. Dga ziyang hara nui maa cha dga yuchar zirga. Yinga, bawa zirga chaman zuyi, da cha giga sanga zuyi da zirga, star zi shila ga yang hara nui maa cha dga yuchar zirga. Nima zirga da, fchanka lam tizna sara yungo zirga. Bawa ga yang lam ka tizna fdi dao zirga. Zirga yang lam tizna njogo zirga, danda cha yu damu zirga ndo zirga. Achi ergo gai ra fshi ra starzi shili shindang na. Starzi shili gubzga chula damu zgndo li. Fjanka ga zaga ra bawa nigan dhigi jizga. Da achi chazi ina ga ga ra zi jizga. Dani zaga ga nga hongo chongdo kuga nga songa ego gai ra da ganga zhigo kati na chukga. Dani nga fshi ra yunga yang chi go bantin zi shizga. Dani zaga jiawu sanga songchi dino. Ergo gai ra jiawu sanga jiemu ga nyingu na zhigo zga. Tamni ta rongwa jemu gongwa na jen cha, hiyo, shiro, bitang yo zgra. Kargo tato chamba miyam chang tuk jie tang e ta pshira wo song zga. Shi nangka, arjia wo ga chiga rigi ndo zga. Oh, la, da chen nanji tanki zga. Argo ga iran da ndin jok mani nga, achin chokang nang apsham gok. Zi, song yon chokang nang apsham dang zga. Tani, zaga apsha song e gani la jik shen nuwa. Gani, cho darung shira song a chikdi, zi yu shen zga. Tani, zaga yang orkab shira yong a chikdi nuwa. Argo ga iran chokang nang apsham ming shigo zga. Tani, yang zaga apsha song e, zaga ra, bawa ra, jankan niga. Argo ga iran chokang nang apsham jok. Nga di mersib ga, zi yu shen zga. Tani, darung zaga ga, harjib ga na skar kong zog gara, ngay ga na zhili yong tup ga. Tina, chanyi ga kaya go songa ga do zha, ngay maran pen tup ga. Hang tanga da chi che ra wala jo, zi yu shen zga. Tani, darung, tani, bawa ga, ngay la hong go chong du ku ga, nga songa zaga rog yin na chok ga. Tina, jen ka cho ka go songa ga do, a, zi yu shen zga. Tani, zaga ra bawa ni ge, go ga ya ra zhi zhili, songa ya skar kong na ni mara yi ge hang tanga no, go ga ya ra, Jankha yo sao de, hong yo song zga. Tani, Jankha go go gai ra ka na zong dangi, zaga ra baiwa ni ga, na yu yi ni na ju dangi, cha wo gar ga zhuo zhu nga ni shira wo song zga. Jo go no lan wu ni, cha wo sam zga tuk dang zga. Tani ta baiwa ga ji, nga wu lo yo ga, zi Jankha ji zga, Jankha go. Ka jik dang ta zu wo go gai ra long jo ngdo li, na ka ka nga ni, zi yu shi zga. Tani, zaga go, nga lo mena ra ndige mchak dukta yi ma nyinga ndige tamuz gando li ndige jankhe jizga ya ta nga nga ziko ma nga nga ziko zinu chak zinir zi jino jankhe fu lang zidaka tari tang suni ka nanga yara khur chir songi cha nanga yari yu songzga tani chabir gu gai ra ganga karna de songzga ra song songi chozga na kari yu songzga Tani chawi gachiga cho langazi, gachiga cho langazi. Tani ta chawi nkonji yi tangzaga. Tani, baiwa ga, jianka cho songa lagzaga skuti, so songa, chi lagzadagi chalab lako, khara chakla da churgo nara, ziyib shadzaga. Tani, darungo zaga cho songa njigma maa maa zi teko ado lam tsogam ta, gora khidu la chunga tong, ziyib shadzaga. Tani, jianka ga lagzaga satanga chari yu longzaga. Tani zaga ga yang chogum ta gore da li njigma zhangda zaga. Tani chawi laga ga shpa zi songe chika na abji tangi njigma rering go rering zhag tang zaga. Tamni tarungo maksang no sora naga no songe choga naga lag tangi ta baiwaan cho xawa wu song zaga. A baiwaan cho xab ga laga jawu sanga songe da tangi ndagi da li laga jawu xa zaga. Google era yuqa khida dang chu sin marti ji ta zu che ki ga ma ga yong jira chogum ta ko re da le ma ga kur da ga ma de na chau song ti zi yu she zi ga de ni ga le ja wo ma lu ma da dang ya lon bo zi ya la ji ge ta ge zi ga ra lon bo da ya la song chi ti no ji ga ma chau chog na ka da no de de a ma ga zen do zi ga ta ni ta rong ma zong no zu ra na ga no de de ni ge den zu ren do li ji ga na ta ga shi la song Hello jaw ndu ge shetsa bin ge ngo ma den ge a chi go ge da shi ma shin sa mon ju ge zi shi ra ba wa shin dang zge a ba wa shi ra cho ge la song de dang ye da shi ge da ra a go ge da chen ke ka na ngan zge ji dang ye a ba wa ra zhe ge ni ga na ge yi ni ge na ju dang ye cha wo da zhe shi le sang a wo song zge de ni cha wi a go ge da shi ra da zhe shi le zhe dang zge da zhe shi le ge yang de ni wo li ju a den de ge cho a zge zhe tu song zge 你要拿东西才送啊

0: dani do nga shirak chigin jo re ma chinga shaga yong ya
1: yong ka shertin ma bjil yong na lghtunga chig ma yong go
0: ak lo do ta chi krist ye gmand
1: ya ya demo shi demo shi
2: aga demo shi
0: ya demo
1: ta ka to ko kara wotsong na ri glot ko ra langtang na ri ka to ko ra chokhi ya chonde so ta ta ka gi chi ji te ti na shiran jo ri nyama ran ja ta
2: ya
3: Hidup kar cuci jari kar kong, lori lupa sekali nyari kar kong. Hidup jauh demo tuh ikar kong, lusi jauh cuci jari kar kong. Nacung lori dan siar ikar kong, cukup cung cung tu, dah tak cecut nacung si biar kat lem cing jauh, arg biar kar kong ke tempat sikit. Ngaji hifshi cumur, alor ke cerdik jan.

0: 看比西穷连心
1: 擦如意当地了浪人
0: 就比多个擦人
1: 而比而当坑人
0: 拿出拿出西比尔嘎擦的人

0: 만저 작심 김종콩나 최속금 종콩 등 등도금 종콩 어디실 김종콩인다 나초 탐문가 파시인비 나진양다 흥심 종콩 송휴 등 즉진질
1: 아디엘스티흐사른겨르
2: 냥카남바 체수디무 데릉나 저스티가 다데비 체니르가 땅 야스티가 다듬비 체쳇음 우스티가 다듬비 체쳇음 연라 자므므리 슈니 제치 산딜렌 산라니 엠버가브스샤 아메리케 노르슬 부정 바이슨트이 체니르진인 제시조 산딜르 로블 촌데 디데 아메리케 닌데니 종 일랑라 환주르 타니 케르팅더 퍼비 고르탕 서비스에 틀럭드르시데 일랑라 nganli chewiya nuan xik terji yinba chabdhigshi. Amerike Norsil bu Yaakob Jenur Tsunzin zhungzhib khanga ci nirzhinin hbeilwi chadzhug tarna Amerike nintini zong yilanga huanjur gugdum chabkung de kwanjil tang zhizhang tongkung sir, tsunjil, lagzil lirigji chabkung anga la jahjayo sir. Chadzhug lishaydir. Amerike tarong yilanga chukchin mangu nekib tsam zhigba tang de lopsu shangil tang shabshi ma gerdi ngilhkir Lihzil, rikzhung jiri suklandiyo. Deli zhina yilanggan zhiyu tsukpa tang magir zhizang ji zhigzhi zam gugdum saichi nang zhigyo la nyangdi niba tang parindi lihzil jardinga xul durnum nyotsung sukla kibyo sir. Baisan tibshadir, Amerikaya yilangla mgni gula shivyi ngalur nrendi shi tibshabbi mginna yilang sizhunga huanjur sukza riri zhin jade kerhjang ta pachayin sir. Kishadir, Terengni zong norsil bu tanga dekhig jambi yilang yisalan sarji nyansung rikhig tang yilang sajunga mungunbi yungbib gangzhong la gugdum naimu shijin sir. Besin tiye tarung shijir. Gaten jayu Jakubji shetu marchu na Amerike norsil ji shugchig ni ngilachul pejigin. Yilang gudonta ngangil garjir shibbi tsukba gang yinyang megur jo kungtuk li sharp hangi yin sir. Amerikī sīnzīn tīlāngpū yī yīlāng wārgān rōng tsām jūkbī tāni shūgū mōngu ngō tīl bār kāpari tōngi bī rīwān dōnzhīn yōsir. Yīlāng gā sīnzīn jīkhākī cī nirīzhīn nīn rūpātār na yīlāng gā sīnzīn pēcī shīchī yāngī nīn tīr tāntūn Amerikī yīlāng wārīn rīndī shī bī kācīg tāng shē tūb jirgī bā tāng zāngkhān kōnār tēn na dāyūl pērim ngā lī nyūgnzīng tāngir sēsir.

0: Martina, ata nin da tok za tok dandir ke korum de jili da tong warkum de thoni kal tong de ata yang shandam ba girkin jai tabu lok ta nin da tok danum re re chatum ge sat de na chok ata tamshil patag la langsha ra yang na jis pun yam jok sa ga rewa ge nge thin zina yang chok ata kung ge songshil ge nang jere chame ga sen ro
1: ta sang ge ta khuin dandir thang ngawa mo ge 영이나 요 누가 고츠바 남바 드니 담시바 남바 드니 에 다 담아 년큰일까 연지거 다 년튼거 안드나 다 담퀸 전들데 돌능이 됐던 인님도 죽으러가 담퀸 년거 요 누가 년큰 남바 다 동우 때랑 하루 그 기초인데 다 탐질라 그 자키델 그 참즈 신의 인지노 더치기 땡도나 스파 가푸 뜨그메 오크 땅회 단 신전들 겁나와 안데나 다 다리 그 나완 더 그 tsui nyekhani ngisang guzan. Tani terang tsui nyerzhiri. Da tsui nyerzhiga ngarunde da yongsa njiga dhila nyinu da tamuga nitsizgiri. Da yindana da tichukwa gandatang nara da hakir nima nga da nima jitang sheka da tamuzgir ganda gender tang kun gender de yinir endon na ta chu ge dari ge ge ngawa ge tang kun gender de chuni chona yang chezgre de zina ta namda kipu ta gayar kiti ta ayar ta ji dit ge gong de tang na ji tong gu chi song ge ra on jang ta rong chezgre zina yi zhong tam chi po gayar ge nyam yo nu ge ge Andamu. Tani tichukka gongta tangna tse kukku sacha. Andamu zikni. Ta rangri ga ta yil tumpen lal warsam nao no ina chukka. Tani rangri yekub ga sakni sosu ga ndala shuwa yon khen ina chukka. Tani nzamang ita sosu ga tandi kora shuwa yon khen tamchalan chom na chukka. Ta kuchu ga rāngrī gā ngāk tūk rīgni gā shukku tā gārtun chīmbūz gā shiam nari. Tēn tāng nā tā tā gā cham dē tōni tā tī sōng nā tā tā rī gā gā chū kāp ngā wā gā tāng khuīn rāndir nā chī gā lāng zhūb shūng tāng zhīm tā sāng gā. Tēn nō tā gā tā ngī tōng mū kāp ndani tā Tari ka tangkwe nrandar kab ngawa munda lakandrav shungnu te chakhi temdri shinayi. Tiyan chika tari ka tangkwe nrandar kab ngawa nde shinkhin ka tamshipa namba injinayang tari ka nrandsu chenpu ndina nga shiki dali o ta changma rinpa mandra gara sharga ka namchang ta mandra wa tamazi thob songzi. Tendang na jir tamshil nrandara shinkhin tsangma di nangni ra chadgir na tamkhin nrandar ka chonni da dhamdi pishong alang dangno ga ma gira inanda ga chukwa inanda ga da tamshila yang chadgir zina da dhaki temdra shinna yin zino o da shakizga jigin. O di nchonni shakizga no da gang inda zina da Tari ka tangkwin jandar kaba ngawan damoz ka pel thabnu, peli dali lagandrib shiongnu, anday njina yang shuk munga ka girkin temriz ka an zomi dali tandagi yukwaz ka volong nir. Ki nangni ta di ikchu ka chormu shangchin ka gyangzhu nyanchin likhung. Tāga nāng nērā wīg dēn cīn. Tāga nāng dēn chōne chāsgir nā 안 두고

Re zedingu sangalangi dirangana chada yapa gu zi nye khubzari. Da gu lopcha chemchang chungsum den sonji nara karsang dirangde longgu zami zhuwana. Yang na longgu somla nye na. Da gantar da yapa gu zi nye khani da gwa gu zi chikwarande da lopcha chemchang chungsum daga da longgu nda somgu ga. Yang gu zhu da ga ya nang gu gap tong da zhu lopchuk na ban sonji nara ga ya nang gu gong sang da chi buzga.

ཁྱི Yanshinig chulin tsin nang ni lakjira ta tawsong na yung rang rang ka sabshog di garjian ran ra ta mo yung tabka me ka ta rang rang chul salang ran di yung na takir ka rang nila zhong zhub kang nang a yung yi shar ga ta lingo ka di yanshinig ta rang rang ma ta na rang ka khanyi rang ran ra chukpo na ra ta mo yung na ra rang rang ka ta lang yiwa song na chok di yanshinig rang rang shignu ka nyama ra da tsi ra rang ka shignu ka nyama ka ta nyung ta ta ra ཁྱི དང Yanchenik ju lintzeng nga kodri jawa nuga chawa susun chonji na tsige tsige ta nanzum rangshin ka chawari kodri jawa nuga ta nga chi ketang ka tsige kora yang na ka churgini khibsha ka kora da susu tsige tsige nanzum rangshin ka chawari kodri jawa nuga yang lintzeng nga shiga tangi ta nga zo lirga chiga shiga zazgin lga zazgin sejin ranja mang tsuk zgin sejin ranja nda yi dai tanga rangshin ka chiga chawar zamu nga gozi chiga neku nga tara yang chi kodri zgin matabu di chenga rang nila chawar nga u gang kiyo na ta 어 희극적이 있다 아주 한다 하장가가 전부래라

0: 히르 탐르 달비 람친나
1: 올로디야 타푼담비에 왕캄니르
0: 판디 우트 체르비에 땅캉나
1: 그접길아 흐세르케 타그마 쵸블라흥

0: rangji kak tankili nugu shipa gan ganvul ho su da lo tar?
1: Ganvul ho su da lo ga yin pa?
0: Lor ga, ara?
1: Re re.
0: Na re, lor gi yin ganvul ho su da se kumore la?
1: Re.
0: Tak chu lo chunga lo tigra, mamdanga lo xam lor ga utare la?
1: Re
0: re. Re, re temrish. Ya topu nyan chanda doji gyan da?
1: Doji gyan.
0: Re, topu doji gyan tirang lin chanda nushar gan anyo ato songs go. Jima kwamba yo tinga shu zhong rukana shar gan lingyo na chwa nekko demo.
1: Ya
0: demo chakhi delak. Topo namba tang di tsuka kanga tiranga lintzen tiyang tong tsamda ninyo lintza lintzen di tsomringan karwa lal jabja hi tang noro tsor tarkalwa shiglu chichib tarkalwa gantag tiyang tang sonum rin chini namchib jaga namba tsor tsomringan gwanzi ni tang jimi lintzen nga tsor layang jen jah hi delag

ولی خازاخ سن بو دومر دیلایا لا کومی کارگو نغنی ریشویا یان تانک بر زونچن چوب جل دیتایا نیانگان دیلی کائن یان دیندگایا Yaşçılar gati erdiğla çirkiyeya. Yantalar gati etiler irkeya. Yamar ki pala anam sımışıyoya. Goyan çıtırdı nyamaritaya. Yang to xiang da na amar ki ri zi ya. Yang ma buk zang chi ba ngu mu ri de ya. Ta wap jing da la amar ki ri zi ya. Ya gang jir ki sar ja u ri nga ya. Yangshi jing du la amar ki di zi ya. Yang di sur chi bi yin lu di ri ya. Yan tan gu zong chin an ba pa ji la ya. Yang hun ji la hua di ka yu di de ya. Ya li mgh chigm adan tari dang ya. Ya chigtong ni bja tamba di yul ya. Xiang dib jim bm argam bm ri jie ya. Hwa tang mig da sul ma chul di na ya. Tortolum dugpa arigchi Tortolum dugpa andigchi ya Kalangajir wahna mardangarina ya Ya chenzin tigpi chalari pana ya Hwa nag zong chi gaur tag jari wa ya. Yang zim tu tak amar jir chi na ya. Yang zi nag ma nyu chala di pan ya. Dar jiam su zong vi chi sin chi ba ya. Chibang hui mo tuk la mar jir di na ya. Dar jian suk tuk pa a che la di pa na ya. Huar jian kum tuk pi hua ti di hong ya. Xiang tuk cham la a ma pa pa chi na ya. Yamba mga pap chung cha la di pa na ya. Yari sim gong wa a chung wo di thong ya. Ta nal gi tse wa ni nga di la ya. Yang pa na tak di gong ma chi la ya. Yang tawur gadu gadu jari yana ya. Yang lakir karu akci terimpa ya. Ya chungjil bambi akci gadi zon ya. Yang syamtil khwali alim akci dhul ya. Ya nang sig dag la sib jil ri ta ya. Ya mo chung.

1: 呀呀呀咪普特拉安怎麼這個姐呀呀怎麼吃了都就快了你都呀呀是幾麼過我們吃的姐呀大一路嘛就讓苦的走呀 杨三妹的龙秀阿拉特的你们呀杨姐妹莫能这不离开呀阿拉姑娘那一的是的啦呀杨妈姑姑的啦安这把姐妹了
0: Jim chok sanchin norak dandika qamakul tang modam ga galata sondi. Ghezhezika qalanga lama ra khunjil pak ra masha ra mormon masar chakram tsangma ga shangjur ka jalan ra khwati namla tat ra khsengil kotab ra khurga ga yoshil natsu ka chantang mo bazong yi shima xi ma shi tang men nan ba ge yang jian pa zha qiang me ge ji ma yi sang qi men de mo da yang pe pe ge mo lum ge ge le he li a jia tang pu ren zhe ji la dong ni ge ni ma de hua cha jiang da ma xiang cha ge ha ma hu ge ra dan hu de ding cho ge er na zhang yi ga lang me ge hong qin de 像这个也来拉马奇当时你第一次像这个土个家伙的俺还有送子的干部个这个个杨克琼路个还扎伦的不记得五个家伙了而古伦总部三米头等门个南拉赞博了古伦部莫森个克林的大门个门措些的特色 Saru kar jiwa gaya la jiri. Argangwa atika lamta ya di. Latakara ngara ni lamto ni. Ardenbang tamchi ku jiwa mi. Oda ghechang la gammakhna tali yung di. Orji ghadantra jiwa ga. Khchang ayira ra. Aralika limak tamchi ku riri la. Stom ghar ngari ga kukdgi ni. Gayira ga gammakhun. Tarmak durjin chukribira. Kujyu durji ghanamji niga. Khunruku yung mangji slabzangra. Ksangsi tukwa landib. Aratir naku hnyankata. Shachunga tripa. Shchika ra tunka. Arashta tsala makhira. Ngumbu ghaibsha chiga. Tamchi ku ghaira ra ghayunri. Limag chikta rngastungta. Sāngā nīrshī khurkhur. Arālūk stūkā amukhun. Ndōngjī tsāmir sāngī rā. Chōngjīl gādādil gāngshī gāngīgā gā. Khuārūk lāyāng. Chib gāyāng chōnggā sāgzī gā. Khachāngrōng yīgā gāyāmdīg tūkzīn nīgā. Arātār lāyāng. Sāngī gānaam chōng rā. Āgāntar nākū. Arāstā gāngwā gāyāng gāsūgā. Kārtaṅ kāpā ārākṅ tāṁjīkū shūni. Ārālāk stūmī kā āmāk chīkṭūṅ ārāngātī ārāgāni sīrgūl mābū. Kāñīn ātāgmū khārdūṅ rā. Ṭhāgmū gānābūṅ tāṁjīkū uzoṅ vāra mārtaṅ bār. Āgīlā rā yukī āmāk kār jāvnū nā. Lāmā chīnā rā ārzoṅ gāñī rā. Khērzoṅ hlīmbū zoṅ. Tlaarsi chisn zhug zhugni da khaki raga shtintam dhandayi. Di warati donkham qalang jiwu gisir ka khunwa yar jiwu ga ta tishil jabab jinta. Nangalun shiangar jiamsan sandib ka ngoyog diga arngabche raga dhig shkuri ni qalang yila ngagi. Qalang magta ngalim ni lama chi ar jiwu njaka jiwa jin. Kālāngma kañjūkō yī tāngatī, wōl gīcāng gā sāni chāni njōrī, 오른거 까나마 담치 기스마이 다니 크성으로 라무 찍탕다 가랑니 토머 가동티숑이 아잔디거 화스터동 갈라리 토이 슬라영 갈랑금 범먹다 크성금 범탕다 마르콘 택샤티디 슬라시가 잡사르티브지크 나탕노거 혼주타 화티그남 크성치 응모거 선타 ᱪᱟᱢᱛᱟᱝ ᱟᱨᱜᱤᱜᱤ ᱥᱮᱜᱚᱱᱚᱛᱮ ᱜᱟᱨᱡᱟᱭᱮ ᱠᱷᱛᱟᱝ ᱪᱷᱮ ᱯᱟᱨᱞ ᱦᱮᱠᱨ ᱢᱤᱱᱡᱤᱨᱠᱟ ᱜᱚᱫᱚᱨᱫᱩᱝ ᱜᱚᱢ ᱠᱷᱟᱨᱛᱟᱱᱤ ᱚᱢᱚᱜ ᱛᱟᱢᱡᱤ ᱠᱚ ᱦᱛᱟᱢᱚᱨᱛᱤ ᱫᱟᱣᱱᱤ ᱠᱟᱯᱛᱤ ᱨᱚᱡᱤ ᱥᱚᱥᱮᱛᱤ ᱦᱮᱠᱟᱨ ᱡᱟᱝ ᱛᱚᱱᱥᱤ ᱜᱮᱠᱪᱤ ᱛᱮᱢᱚ ᱦᱟᱨᱟ ᱠᱪᱤ ᱜᱤᱱᱚᱜᱟ ᱠᱟᱭᱮᱪᱤ ᱦᱚᱢᱵᱚᱱᱟᱢ ᱤᱭᱟᱝᱜᱤ ᱠᱷᱛᱟᱝ ᱥᱤ ᱴᱚᱠᱟᱣᱟ ᱭᱟ ᱭᱟᱢ ᱞᱤᱝᱟ ᱪᱤ ᱧᱚᱱᱫᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱪᱷᱟᱨᱠᱟᱜᱟ ᱢᱟᱹᱱᱩᱝ ᱥᱛᱟᱱᱩᱝ ᱜᱤᱱᱫᱚ ᱦᱚᱣᱟᱣ ᱨᱮᱨᱤᱜᱟ ᱛᱟ ᱴᱟᱝᱥᱤᱱᱟ ᱢᱟᱹᱪᱤᱜᱟᱨᱟ ᱥᱟᱭᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱠᱷᱥᱟᱝᱥᱤ ᱪᱷᱩᱱᱫᱚ ᱴᱤᱛᱟᱱᱟ ᱦᱤᱱᱟ ᱞᱟᱱᱫᱤ ᱛᱚ ᱡᱤᱫᱤ ᱠᱟᱞᱟᱞᱱ ᱛᱟᱝᱪᱤ ᱧᱮᱨᱤᱜᱟ ᱥᱛᱟᱨᱤᱡᱤᱱ ᱜᱟᱨᱡᱟᱨᱤ ᱡᱚᱝ ᱜᱚᱱᱤ ᱴᱨᱟᱣᱟ ᱴᱨᱞᱱᱥᱤ ᱠᱷᱥᱟᱝᱥᱤ ᱴᱚᱠᱟ ᱞᱟᱱᱫᱟᱵᱫᱤ ᱱᱩᱱ ᱜᱟᱞᱟᱱ ᱫᱟᱢᱡᱤ ᱠᱟᱨᱠᱟᱣᱟ ᱛᱟ ᱱᱩ ᱠᱷᱤᱱᱚ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱪᱷᱮ ᱦᱟᱨᱤᱜᱟ ᱦᱩᱝᱜᱟ ᱥᱩᱜᱟ ᱥᱤᱯᱛᱟ ᱡᱤᱜᱤᱫᱟᱞᱤ ᱯᱚᱠᱟ ᱛᱩᱜ ᱫᱚᱱᱞᱟ ᱟᱨᱤᱨᱤ ᱛᱮᱱᱤ ᱥᱟᱥᱤ ᱴᱩᱠᱟ ᱞᱟᱱᱫᱤ ᱜᱟᱞᱟᱱᱫᱟᱞᱤᱝ
1: ᱦᱚᱱᱟ Ala ta ala la ye le le che ye na ya Ya ala nga ka ta ngu le ye na Ya ta ala la ye le le che ye na ya Ka ni ro tl la ka ta che mo ni Ya ge tl ju sha kar jin che na ya ताये लचों कंगे यं सांझनी यं यं लाग नोब जिल समर चिंचने या या सांदग दोर्जी ताखे करजों तायं तुंदरां चामु चिरले या यं आजाख सांसी ताबु कुलं Yung nga tig ya bi gma khun ji che ya Ta ta sa che kha ta jing li re Yung la lin sa mil ma chul ji yung ya Ya ma lin ka mil ta huan bu ka Ta chung kam sir kare chuyun ya. Yanda ji khundun ta khun ji nam. Yung shian ji zig lak san ji ji su ya. Yung so chi ngun bu ta pam ta na. Yama tishta lar jindra rinda ya Daghla kar jaluna ta maari te Yama chigi hua tsus ta mo jirila ya Yarkab jawo chi ta huru re Ta kong la kharvi nyo ma jirila ya Yomil baxalwa ta ka sori Ta warna chag piq yam du jirila ya Yom chakr shikpa ta ka sori Yom ala chag piq tam cho jirila ya Yorji tsul lomba ta kar sori yang te te yan lu su sum ri sha ya ta tu ngo xiong ni ya ka ro cha yang chu ngi tong da khar ba chi te ya yang ba bi la si ta ga da la re yang tong ta sa yil ngom da ri te ya yang ta zi xia ta ta ga lu shu re yang ki sar ja u si ka chi re la ya ya tha mu ga lang ga ta hu bu re yang hua ti ja chi ya du chi re la ya
2: Sidenji sankun jokpo namba. Tangdea langzhong zangmeng rjenshi jibi lecen shtongcim denijuk. Lecen de zomjig ba shtanjin cu teng, zomjig ankerwa cerang jahi, shtakilwa shtanjin cu, shtachiw shtakilwa agangchig cerang teng, sonma rinchina niyin, chetsi nyambar guachin chi, dademu shi.

Ta'ar tira'n i'i ta'ar tîm ta'a ma'a yobzang'a Nga'a wa'a gildin'a di

Yaa laa kyaa zo zo zi yaa taar gu chukumaa, ngi zi chukumaa. Ngi kaa laa yi zo zo li naa taa laa yi li naa, ngi zi chukumaa. Taa kaa laa yi ngi yi chukumaa ka ti maa li naa, ngi zi chukumaa. Taa chukumaa roo zo zo yub zi raa taa mi naa li naa, ngi zi chukumaa. Yangar gola thangkar kaga thaga thambam na li na ngisti rogo ma ga Yangar kala yi zoho li na thala yi li na ngisti rogo ma ga Ngi kala yi zoho di chi na yangar chunga li na ngisti rogo ma ga Dar di chi po te yubzara yangar mi na li na ngisti rogo ma ga Yang ma chhar ga zo si ma ta ba na din ngi sti ru ma ye

Dan drum mat rum tsigsam chu sha ji na ngis ti rum ma.

하루 주둥 설거

하루가

la yang ya la go nga ndu go ga lu lo lo ta lo ri go chu sa ta ni to la ta ti ra go yang ta ra ka ru yo la ta an te na nda ho nda to la gi ya yo si ta chi la mi na yang cha ga na ku cha go ta ta nda ho nda ja na ku yo si ta chola me yin yang da la ma to ki ta valan da ho da su go si ru jo si ta chagal me yin ta su go si ru to jle yang shala jin ta ta chang er ga na ga yang shar ga yin ta ta ng un ga ch nang yang ar nya ga yin ng e ka ta ar ga ka mo ta nga yin da ng i ra go na che ga ta ayega yin ya yang ar jaw ka an go ch en ga ta kho ma yin ya ng i ka ng ni ge chen da ga ta jen yin ya nga su go ta an du cha ka ta yang yin ya cho ha cha bi sho nda ta sha yin ya yang sa ta ni sa ra ta ti ra ya yang sir cha li ni ma ta sha ran da wo nda chen a ri ge ra ge ta ar go na yin ya yang ka ng ka ru cho ti na ta a jang nda wo nda wo la ka wa cha ng ta ni yin ya yang ar ju go ma la ge sa ng sa ta atagan da ho unda su go si ru chu sa ta atung yo na yo yang su go si ru ni er jala ta sha na go yang chi ga na ku se ra ta avam da ho unda nga pa yu de ga ta atag khre yin yang ga yar mo mo mi e to ta akal da ho cho se mr ti er go sha ga ta cha mu de ngi kha ni er de ga ro ta nga yin da ng i ra kha ar chi ta ka ta ta ga yin ya yang nga shi in dang zo mu ta ta yin ya nga tung ti wo cha ka ta ar chi la yin ya ta nga ka lo ri ga cha ga ta ar sa la yin ya chu ma sa mu ndu ra ni ga sho yin ya di

하루 칭아 르그 하루를 부가요고 키르가 나타요신 하루 공카되고 끝나란다요신 하루 졸아

0: 하루를 마시고 대 하루 종 아마 없어 하루 모르고 아요가 키르가 나타요 히즈 하루 독들 아요가 끝나 나타요 히즈 하루 초라 아니고 무해 라소마른 하루 정아 어서르고
1: 할라르가 라고니스티르고마 히가양탄 아가스티야타르글루추고마니스티르고마 상크르갈라크 타르칭아크르치긴도와초니스티르고마 고르나요카아가도르카가가칸다즈니스티르고마 Tahpaga yoka azo wonjam tsu naka wulan jaz ngisti roko ma yang jigra kuam ba azo chachin ta yir muri ngisti roko ma ta ta chaso yang zo ma sam ta zo ma yoka ngisti roko ma ta ta charga ta yig jin ta sha ju ta ngisti roko ma nga wak chang o ga lag na ta sha mi ka ngisti roko ma ngastan chila tab zo gandig na ya tang khum ka ni sti ro go ma yang de chna chung ga ta shang zang zo ta mu chu ni sti ro go ma mor go ya ka ta nam ka ta han ra zi ga ni sti ro go ma ka chi ga nyang ga zo go ji ta tang ga ra zi ga ni sti ro go ma che li chang mo ta chi chi ta ni ga ma ri ni sti ro go ma yang ma cha so ta han zo ma sim a chi gan zo ma yu ka ni sti ro go ma nga ma cha ga ta ha zang ta yang a sha ju ta ni sti ro go ma nga ta ga sha ri zo ta nga ta yi ga mi ka ni sti ro go ma chi ngan zo ga zo zi ta di ga sung ni ni sti ro go ma

하루가

ཁྱི ཕྱད མམ

Чуркала, я не знаю.

하루 중고 한만 중고가

하루 종일 차차 넣고

하루 아주 한글

Yalla agar galo ma yangur kar urdum ukutan dagchigu

하롱행 엄마 서고 신나리 믿는다고 하루에 한번 주고

ཏ ཤ ལ ཤེ ཏ ཤ ན ཆལ ཏུང ཉི ཏ ག ང ཉང ཉི མ ཆོ དེ མོ ཤེ དེ

원 하루 조시를 용그 하루 제시를 용그고

하루는 샤다 텅고